bahina. Hati-hatilah memandu ang yak kan. Ang maklumlah kan. Ang yak masa-masa ang yak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksidan nyerap si